0: Inu ye sawa ya program amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa na wuliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwibu bakabwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fuka center mengo wone kuchimena mweda akatunyize mweda Spice FM umrabirizi Dr. David Chiganda mwelezi chokusabira cho umubulire chichoize umusindikile nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Renda satu. Umrabirizi Dr. David Chiganda akuwa bazo kwa gilo baka wengiri ukusiga nangi sage na maso yiba zabantu behoima kakomelo chenjo jeb chukube chankwanzi kagadi nebitu mibirale bididanyi mkama kuwa mkisa.
3: Hallelujah. Mwenda ambala msizamu linyari ya mkama Festo Kristo mkama yu aluba kuma nanga ankumi enejibuli eno sindi ya batumi de kama yu aluba amina utuse mchitapo chiaro vede vede sula mega kuminasatu wetu wako maluri ugamba mokama na gamba Ibrahimu tana fokano na Ibrahimu achari Ibrahimu na ila ye katonda ayogera na ye kama ibazwe katonda ne mulinya ekade asigala ayogera na hawe ne wubo shaina yo ishu jeweta goku teleza mbulambo nga tena telera nga mokama alindirira oteleze techiga na katonda kuogera na hawe walechi tekete kondi katonda ayogera na hawa tana lokoka ebya dala katonda inza nukuleka umurokole na yugira no muntu atana lokoka di katonda do asobola okuleka okwogera no umurokole atena agenda ayogera no muntu atali murokole ola tujja chogera kecho nenga katonda ayogera na abantu na abatali barokole ayogera na baba wa chance na ayogera nabo bwe bagana ne bagana bugani naye ayogera nabo bwe baba muulira ne bamuulira bwe baba mugana ne bakola batya chandi wanga te ye principle ye muji akozesa ne kubalokole ntina abalokole ayogera nabo okutusa lwazula ngono omulokole alabika akoze atya agani na kwesonywa na aleke embera ze zibazogera nawe kati embera ne zidiringa nawe ne zogera nawe bobango uli azikutusiza ku kisenge no dai wa katonda ayogereko nawe nenga katonda neba Ibrahimu abatana chusa manya ayogera nabo kubanga era okuyita mu kwogera nabo mwava n'akyusa n'amannya gaabwe okusinzira ku bugonvu bwe bayoleseza n'olwekyo lwaleero tunuulira katonda ono ayogera ne Ibrahimu agamba nti mukama katonda n'agamba Ibrahimu Luti bwe yamala okwawukana naye nti yimusa kaakana amaaso go otunule bw'oyimusa amaaso kolodya otunule ng'oyima mu kifo mw'oli bw'otandika okutunula tunula obukiiko obwa kkono otunulye n'obukiiko obwa ddyo otunuleko n'ebuvanjuba bw'omala otunuleko n'ebugwanjuba lwaki otunulayo kubanga ensi yonna gy'olabye mbigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna kale zengalo singa simpangise olunaku lwaluli lwe twakoma nga tulaga akabi akali mu kutandika olugendo n'olutandika ne Luti era ebimu ku bizibu bye twazuula nga Katonda akuyise twazuula nti ekimu ku bizibu kiva mu kugenda n'otagenda nga Katonda bwe yayogerera ddala oba n'okola ekintu naye n'otakikolera ddala nga Katonda bwe yayogera bassebo ne bannyabo okugondera Katonda n'okola kyalagidde kikulu nnyo naye ate bw'oba oyagala okulaba maximum results ng'oyagala okulabira ddala ebikivaamu ebijjudde ate era ebisanyusa tokoma bukomi kukukola Katonda kyayogedde naye kikolere ddala nga wakusuubira okukikola olwo ogenda okulaba maximum results ani awulyagambeko nti amen Omwami Ibrahimu luli twamulaba nga agenda era nga Kristo genda. Naye nakolayo ensobi emu eyamutawaanya yali etya yali okugenda ne Luti. Era twalaba nga Luti amuleetedde ebizibu wakati mu lugendo lwe. Musajja tuyagonza agezaako okukola Katonda ky'ayagala naye ate waliwo ky'ataakola bulungi. Obulamu bujjudde okuyomba. Abalaalo ba Luti bayomba n'aba Ibrahimu. Twalaba ebyava mu katuubagiro ako ak'okuyomba nti kaaleetera n'eddoboozi okubula. Eddoboozi liriwa lino eryamugamba ku ntandikwa va mu nsi yannyo, va ewali ekikaakyo, va ewali ennyumba lya kitaawo. Eddoboozi teryajjayo kwogera. Eddoboozi lyali lyamusuubiza ebintu bingi. Nange ndikuwa omukisa, nange ndikukola bwenti, anaakusabira ng'omukisa nange naamuwanga omukisa, nange nabanga omukisa banaakusabira ng'omukisa. Simanyi wulidde, nange ndikufuula eggwanga eddene, nange naakuzanga erinnya lyo, nange naakuwanga omwe. Byonna bisuubizo biryawo byajjira mu ddoboozi. Eddoboozi tuliraba nga likoma, tulaba obulamu bw'omusajja ani Ibulaamu nga butabuka. Kiki ekirala kye tulaba? Tulaba nga balaalo bayombagana buli kaseera, tulaba confusion, tulaba nga Ibulaamu alinga gyoli nti Katonda si yamuyita ate nga Katonda yamuyita. Simanyi oba mu bulamu bwe wali obaddekoawo ebintu ne byefuula, ebintu ne byekyusa, ne bikwefuulira ne kibanga gyoli nti Katonda si yakuyita ate nga yakuyita. Kama febasibwe. Paka Ibrahimu nga abikkuliddwa n'agamba omwami gwe bayita Luti. Luti n'amugamba wategedde, twawuka n'okola ebibyo nange nkola ebyange. Tulaba ng'amalirira ne baawukana. Kiyinza okubanga kyali kimukostinga. Waliwo ebintu emu nga disizoni ezimu ze tukola n'okukostinga ekostinga. Naye bwebanga ekukostinga ku lwa Mukama ng'ekyo ky'okola okikola ku lwa Mukama, ne bwebanga kikostinga sigala ng'okikola mu linnya lya Yesu. Lwaki? Kubanga amagoba agava mu kusalawo okukola okwagala ka Katonda mangiko okusinga mwaga agava mu kukola bye twagala. Ne bwe kibanga kirina kye kikostinga, yawukana nakyo. Ngambye Luti ne bwe kibanga okwawukana naye olina ky'ofiirwa ku lwa Mukama, kkiriza okola otya? Kkiriza okifiirwe. Katonda atakubirayo agenda kusasula olw'okwerekereza okwo kuwerekereza. Kiki kye tulaba ekiddako? Omwami ng'amaze okwawukana ne Luti, Luti ng'akola bibye ne Ibulaamu ng'akola bibye, tuddamu okulaba eddoboozi eryali libuze, eddoboozi nga liddamu okulabika. Tulaba eddoboozi nga likomawo, nga lyogera ebigambo ebikulu, nga lyogera bye yali tawulirangako, nga lyogera mu ngeri gye yali aludde okuwulira. Eddoboozi nga ligamba, Mukama Katonda n'agamba Ibulaamu, Luti bwe yamala okwawukana naye. Ani agamba? Oloza lwaki bakawandiika bwe batyo? Mukama Katonda n'agamba Ibulaamu, Luti bwe yamala okwawukana naye. Kitegeeza ki? Nti enkolagana yaabwe ne Luti yali esibye eddoboozi. Waliwo Katonda lw'atayogera okutuusa ng'omaze okwawukana na Luti. Ebbanga lyonna ly'omala ng'oli ne Luti nga temuyawukanye, eddoboozi lya Katonda todayo kuliwulirako. Era bangi muffe kyekika ky'obulamu mwe tuli, weewunya ekyakubaako naawe tokitegeera. Kubanga Katonda wayogerako naye, naye yayogerako naawe, yakuwanga okwolesebwa, wafulanga ku birooto, wawuliranga eddoboozi, yakuluŋŋamyanga, Mwoyo Omutukuvu wamuwulirako, watambulyako mu kitiibwa ekyo, waliko mu mbeera nga bw'osaba bibaawo nga bikola, Katonda ng'atambula naawe. Okutuusa bwe wagenda ne Luti, eddoboozi ne libula. Kubanga emiti egisinga obungi, Katonda bw'abanga ayogeranga ne Luti ayogera, Katonda nga bw'ayogeranga ne Luti bw'ayogera, Katonda nga ayogera ne Luti nga bw'ayogera, ye Katonda ky'akola ng'akola withdraw, aga kanjira nkulekera Luti, bwe munaataŋŋana nja kuddamu njogere. Kiseera ekyo si kyangu, tekiba kirungi. Gy'okoma okwanguwa amangu okukitegeera, wangi gy'okomya okutereeza ebyasoba, gy'okomya okukomyawo eddoboozi eryabula, era gy'okomya okukendeeza mu kiseera kye waali maze ng'ostruggolinga ng'obonaabona, era gy'okomya okukendeeza ku kiseera eky'okwokya obudde, okwokya ebiseera. Sometimes mu kwokya ebiseera twokeramu n'emyaka, ne twokya ne sente, twokya resources ng'oyokya ebiseera. Wakati mkoche ebiseera twokya ne sente. na ye obwangu bwo kivaamu bwesigamye ku bwangu akuulira notegera na ye kikyamu kiri ruddawa nti rution yalibanga yabuzize dobozi sagala genda mu details kubulira ruti wo yani buli omwali wano mukuru ekimala aina obusobozi bw'okutegeera ruti yani gwe nagenda naye bwe nalinga ngenda kiki kye saakola bulungi kiki kye nakola nga bwe njagala kiki ekirabika nga kyekivaako emitawaana gyange nze amawulire amalungi gokka genyina gyoli lwaliro gagamba nti wooteera ruti woddiramu okuwulira eddoboozi katonda ye talina ntondo nze kye namulabako mukama talinaki mukama talina ntondo katonda talina ntondo alinga masanyalaze bw'oggyako switch nga gazikira bw'ogizzaako nga gaaka tegayinza ga ndwaki watugyeko tetujja kwaka bwe gaba weegali gwolwoteekako switch nga gakola gatya nga gayaka katonda talina ntondo woddira omusiŋŋaana asimayiringa nga yakulinda dda halleluya ekyokulabirako yakituweera ku mwana oli ayazaawa omwana yadde wakanga n'okutya atya naagamba baka kati taata nanzikiriza okuddamu okufuuka omwana obaka kati ŋŋendeyo mugambe nti taata mbadde nkomyewo onfule ng'omuko bapakasa abaawaka yadda byebiri mu mutwe obakati genda kutandika nti okusaba omulimu oba ŋŋenda mugamba ntya oba ni gwemba mugamba amugambire ye wemba ŋŋenda ntuukirewa oba nsi ntule emmanju ku muyembe wemba nnindira nga byonna biri mu bwongo yadde wakanga amanyi taata agenda mugamba tosembera wano va wano gende wa taata yali yayanjuluza ddawo ati emikono ngaga nti omwana wange waddira omwana wange wakola ki mwana wange waddira mwana wange woddira gwe woteera luti eddoboozi we likomerawo nze mbuuza olina eddoboozi eryagenda lyotakyawulira kebera ekika kya luti aliremesa kebera bukebeza ekika kya luti gwe wagenda naye alemesa eddoboozi lyewawulirako alemesa amafuta ge watambuliramukko alemesa anointing gye walina kebera luti oyo omute woomuteera bayibuli egambye etya awo mukama katonda n'agamba Ibulaamu bwe yakola atya bwe yamala okwawukana ne luti ebintu ne bitereera kamafe bazibe bw'akomyewo katonda aleese bubaka ki byalese bikola loosi tebikola loosi tubiwulidde kambikuddiremu agambye awo mukama katonda n'agamba Ibulaamu bwe yamala okwawukana ne luti nti yimusa kaakana amaaso go ng'oyima mu kifo mw'oli otunule ebuvanjuba olabe ebugwanjuba olabe emaserengeta olabe emambuka kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwagwe n'ezzadde lyo mwe abaasoma eri waggulu abaalaba ku nkaayana za Luti ne Ibulaamu kikyolabaawo enkaayana zaali kuki zaali ku space conflict yonna yali ku space abalaalo boono balwana n'obuunu lwaki zinywedde amazzi gaffe lwaki ziridde omuddo gwaffe temujja kubirundirayo tugenda zitta tugenda ziwa obutwa naye Ibulaamu olwafuna okubikula nagandia what matters ekikulu si kyekifo w'oli ekikulu ye katonda gw'oli naye kyenjogedde ekyo kiwulidde si ke kafo kali kolwaniramu ekikulu bwe bunene bwa katonda gw'olina kasita Ibulaamu yabikkulirwa ekyo n'amugamba waategedde I can't be that cheap okutandika okulwanira akafo ako akafo nkakulekedde nze kantwale katonda gwe twala akafo tebawulire kantwale katonda gw'otwala akafo kantwala ani Ibulaamu yalina obwongo obugazi bwowulira oba n'obwongo obugazi otandika okutunuulira ensi yonna ng'eri mu maaso go era kye yamugamba yamubuuza ensi yonna teri mu maaso gaffe kati nzire wano meggane naawe olwakafaako ng'ate ensi yonna gye boogerako nti ensi n'okujjula kwayo byani bya mukama kati nzireke naano giraba mmale obudde bwaye nga nnwanira akafaako abantu abalina okubikkulirwa okufaanana bwe kutyo wangi tebalwana ntalo ziteetaagisa They don't fight unnecessary battles. Why? But you have value in Gambrambuab, your presence here, Katondambrambuab. But when a presence here, Katonda, it doesn't matter where you are. Since on Goliru Dawa, Briwobe Nakatonda Jao, Nachu Sao, Nakola Webikuru, and Sine Yeunya. Avaina Okurikuruoko, Bo, Tebabeda affected na geographical locations. This is affecting. Yeri Wabera Roka. Tomutaru Akafo, Tomutaru Akabandia. Kabandia Futia Tano Kwata Nungamaru Dayumberago. Mbubalo gangane, bache mangane, bakole batia, elaka banja, senga ya kawanze, ujia kumfirako, nange njia kufirako, nze nawe, umajia kuzika mune, mboyo girebe vyo busiru. Umajia kuzika mune, vama lo kuzika na wakatuara. Umano lioko kazimba. Abandu abo moyo, besi kamangu muntaro, ezili unnecessary, ezikita abisa. Chela ulide, abaina katonda. Ekintu kyokka kye bavaluinga mu bulamu bwabwe ky'osobola batwalako n'obakomya bakita Katonda. Bano bawulidde naye nga twanatwala Katonda ne bwontwalako buli kyonna kyonna kyennyina nandawe yanogitwala mwana ng'ate nziramu n'endoka. Gambako nti amiina. Yesu bamwambula Nengo yezo nane bazitwala. Nengo yezo siye kabaka wabaka baka. Aina Katonda. Tafiru biyabu siru. Echo nachulida andi mwana muto. Gano kuroko kasina roko ka. Nenchifura ezimu kunono zangezifuga obulamu. Obuta kaya niyangabonto buteta agisa. Mwababe Masaka. Abakulide Masaka. Mwawulida anga omusajja. Ayali omu kubasajja abasinga obugagga mu kibuga Masaka bamuyitanga Musira. Waliwo yamuwulirako? Wawulirako Musira? Mwena muli bato nnyo. Musira y'omu kubasajja abasubuza bali abagagga e Masaka. Ku mulembe gwa Amini nga beba mafuta mingi. Oyino yali jjajja wange. Simwesibaako bwesibi. Lwakuba nti sente ze tezirina ngeri gye zangasa nga nabwe obimanyi bibaawo. Nenga yali jjajja wange owaddala. Jjajja yali mugagga ng'alina ebintu. Otwali wa Idi Amin ne Rujja. Buli muntu yalina okudduka okutaasa obulamu. Ebintu byonna ng'oleka awo n'odduka otaasa obulamu. Abakombozi bajja ne style empya ya ku routing. Ekigambo routing twali tekiwulira nga wano mu Uganda be bajja nakyo. Era nze okusooka okulutinga na lutingira ku bakomboozi okwo. Kakubali na ruti nge vitunga sivi ya magezi nyo. Bame nye duka liya spare nga wendi yao. Habantu baina magezi neva ruti nge vitekere kazi nalikana kato na ruti nga beri inji. Irana dayo na zonga zene wana na zonga. Habantu nga watu tevitekere kazi nga antute beri inji. Zenyina. Nkama eva zibwe. Jaja wanga agendo kufamurutaro nga lukakanye. E nyumba yonanga mwenye nyumba yomogagga nga bajiru utinga. Ni batu wale bintu biebebe yonna. Na abu uliriza wanya babiru utinga. Kupabu wabu uliriza nga no manya wanya babie bintu vyo. Ataba sirikari pepe munga baku ya ambako. Nobi ni kavali nga nobi yesa bintu vyo. Ni mamunga mandi hao mwami ya bitu wala mamita kaseke ndi. Habafu saidi yenko ni amanya gugombi mga manye. Na atu ukali na mamunga mandi owae. Bangambye mbogo walutinga ekitanda kyange gwochi lina wano amazima gobega tubegali oli yali atote ekitanda nga yakina ganaga tanda ganena agavuna ekitanda ky'omugagga nakimusesemia kitanda nakikola atya nakimusesemia nawe kyalo ne bakiraba ne wabawengeri y'okuswala awo zajja w'okukyalo okulutinga ekitanda kya munne naye empalana yatandikira awo mpola eyaggala nno. Ero kwa kana, orokube mundu zali za jenjero nyo kumurembo ogo. Musirikali wa mguli lange chupa ya soda. Nunga ni mkubila gundi ya sasi. Nga chue da gamba mpa soda wange. Iranga kaunge za jamu kube sasi. Soda msoda. Jaje wange buwa atobu afa. Tewai na wichi. Afira moro rugezigezo ruenge ringe. Ama sasi papapap. Nibaka ni chinti musiraba muse. Bifude kuchindu kuchitanda. Zina ni mwana mtoni nga ni chichi. ekitando obutanda ne kisso omusajja omugagga amazima gali nti ng'afudde abise ebyobugagga ebitayogerekeka bisigadde awo afudde naye afiiridde ki nali mwana muto n'enkula nga ntamiddwa kye bayita okukaayanira sometimes oyinza okukaayanira ekitalina valiyu nekitwalizaamu obulamu bwo sikulimba era abantu bangi nnyo abafudde mu nsi eno nga bafiira ebintu ebitaliimu ebitaliimu nga tosobola na bigeraageranya n'ekyo kyali kyali nga kinene nnyo obuvunaanyizibwa bwalese nga bunene nnyo abalumiddwa abasigadde nga balumiddwa sina kulumwa naye nga bakomye olwoyo afudde nga nabo bangi nnyo ekyo njagadde kikugamba okitegeere nti mu nsi muno tambula n'amagezi otambulenga nga weegendereza by'osobola okukaayanira bikaayanire naye byotateekwa kukaayanira byerekereze abantu bakaayanira mu byalo ne bakaayanira fuuti emu ey'ekibanja efuuti n'evaako olutalo olutayogerekeka tembalabanga oluwanyi lwange lwayitanga nolinagamba olwange lwayitanga eno oluwanyi lwange ojja kungwako ojja kungwako kale nja kukulaga kyendi era n'akimulaga n'akimulaga fuuti egi naye ngaoli alina ettaka yiika kkumi fuuti emu ey'ekibanja n'eziika omulambo mulamba omulambo ne gugenda mu ttaka nga gugenzerwa fuuti abantu bakayanira enkoko enkoko n'evaako olutalo nkoko eyo yali yange ojja kungwako yesu kyeyava abalabula nga obudde bukyali n'agandi bwe bakayaniranga ekooti yo sala amagezi nga bukyali n'ekkanzu ogimuwe kasitolaba nga tatutte katondawo katonda si gwatutte akayanira kkooti alina omululu gwa kkooti mugende oluganda weeyite mina nti lindako n'ekkanzu ogiraba kama akumpeera omukisa babayi ndoozi owulira engalo bwe ziri entono muli mukumpakanya eyo nono yali ya Ibulayimu yesu yagenda obyogera nga Ibulayimu yabyogera dde emyaka ng'enkumi nnya egiyise Ibulayimu yali yagamba daludi nti nsaagala kkaayana naawe bw'ogenda ku kkono ŋŋenda ku ddyo bw'ogenda ku ddyo ŋŋenda ku kkono lwaki ensi yonna teri mu maaso gaffe the whole world is before us sometimes okulabira okumpi kwe kutuleetera okulowooza nti gundi bw'atwala akantu gundi olwo ng'okomye oba tonnakoma omuntu alina katonda takoma alina katonda takola adya ekintu kyokka ky'oba olwaniriranga mu nsi muno ky'otakkirizanga nsi kutwalako bakita katonda oli bw'abanga akulekedde katonda wangi oli bw'abanga akulekedde katonda ye ng'omusigaziza mugambe nti ondekedde ekyobugagga ekisinga ebyobugagga byonna tolina kyewaatutte ako kootutte katono nnyo tolina kyewaatutte lwaki kubanga nze ntutte ekivaamu byonna kama yebazibwe bishop ki kyotegeeza kyogamba lwetta akaayanirenga ku byaffe kyogamba omuntu lwananzibanga ne mmuleka si kyenjogedde naye bwolabanga nga kyogoba togenda kikwata kivaamu ntalo kivaamu mpalana omuntu wamuwola siringi emitwalo 15 atandise okwagaliza obutwa atandise okusaba essaala eziga naye kafaddi n'enkawona singa bodaboda ekakuba mugendi waise ne nzikusonyiye wangi simulekere otunulire katonda yazikuwa agenda zikuwa n'okwewunyisa akwewunyise katusooka owulire katonda kyakoze Ibulayimu Ibulayimu bw'abadde n'obusobozi obuliliizinga n'aliliizinga n'ata n'agamba omusajja holo hatedre n'amugamba waategedde bwegenda ku kkono ŋŋenda ku ddyo bw'ogenda ku ddyo ŋŋenda ku kkono I don't care gwe sooka olondewo gy'olaga kubanga nze geographical likeness si yenkulu gyendi katonda gwe ŋŋenda naye wendaze ye mukulu nolwekyo gwerondako gwerondako ulya confidence gy'alina mu katonda aga gwerondako oli omuntu alina katonda kyakola takangibwa kangibwa mborugudo gundi lwe rutunda orugudo gundi lwe rutunda mwechifo gundi che chitunda echifo gundi de chitunda aina katonda yebuli walaze kastogenda one katonda ngachiwede gwe kastogenda ne katonda ngachikoze chitia chiwede Betangubulini, mubulambu no chikuetaga size geographical likeness. Neda, wetaga katonda. Wetagani? Omuntu aina katonda, agaga walile sembabule. Abali ya Kampala nga basula njala. Kona kuneiba. Gendi oriotie. Wanyi? Ababere mungereza, tebakwe wala nga koko sende. Zimwana ngibansanga wane wane wola kusende. Abe bungereza. Uli akandiso kumpale ya milioni tano. Muka kuzo wira wa. Bungereza. Nga maebazu. Nga bawa wedemu. Ajawa nagwa wana kandiso kumpale ya wibili. Nga na imu kama nkwebaza. Katinze mpola abe bungereza ate. What matters is not the location. It's not where you are. Haa. Echikuru enyo ani gwoli na ye awo gwoli iranja galukuru angirira kugwatagala genda kuba byeyo nangirira ogagawalire Uganda muri nyale ya Yesu nawa yagalo genda genda togane musajja na misito genda genda bobo yagala genda nina yagala kusigala Uganda osobola okubera nannyini kibuga kino ngebizimbe bisimbo unji bibyo ngate sendo zikolede wana Uganda chisoboka ubanga abataina katonda bachikola

0: tayagala okukola mu bulamu bwo kyandibanga ye ruti gw'otanata. Tandika okirowoozaako yaaliwo oyo. Ekyokubiri, kama feebazibe. Ekyokubiri, Katonda ensi ayagala okkuwa akulekedde liberty gw'oba opima. Kati ekibuuzo gakoma wa? Amaaso go bw'otunula bw'oti olaba ki? Kubanga gano ag'omubiri gagenda kukulyaza amaanya kubanga go gakoma kumpi, gali limited. Omanyi amaaso ag'omubiri ge gakyasinza okubeera amaaso agalaba ewala. Lwaki? Bwenkozesa ag'omubiri bwe ntunula wano ndaba kiri kisenge, bwe ntunula esayidi eno gagano gakoma wano manya katwe ekinyolo, bwe ntunula eno gakomye ku Bank of Uganda kubanga go gali limited. Ag'omwoyo bwe nzibiriza bwe nti nnengera ntebe. Ag'omwoyo bwe ntunula sayidi eno nnengedde Nairobi. Mulaba, mulaba. Ag'omwoyo bwe ntunula sayidi eno gayitawo North. Wakomawa ogamba wakoma Juba, bw'oba okoma Juba era wojja okukoma. Naye waliwo abayitawo nebaga nti North kikoma walako kizingira mu Bulaaya. Galabayo Katonda gy'okoma okulaba naye gy'ayagala okukuwa. Gambako nti amiina. Ky'otasobola kulaba Katonda tasobola kukikuwa. Oba oyagala oba toyagala, ezo zimu ku principle ezifuga success mu bulamu buno. Enkoko bagamba mbu enkoko ebojjako eneemira, Katonda yakulekera obojje. Enjawulo ya bizinensi yo n'eya neyiba, enjawulo y'omuntu oyo gw'otunulidde naawe, enjawulo y'abantu b'omanyi mu nsi muno naawe, awe wali ekyama kyayo. Kati ate nakino kankigatteko, kitiisaamu Katonda naye nga kituufu, oba balokole oba si balokole. Wangi omanyi nga bwe nabagamba olulala, waliyo ennono ezikolera abalokole nga n'abatali balokole zibakolera. Wali principle nga Katonda bwe yali agitonda eri so powerful nga n'abatali balokole ebakolera. Olowooza okufuna olubuto kiragisa kusooka kuba mulokole? Naye ani ateeka abaana mu mbuto? Kati abaana b'abasamizani abateeka mu mbuto? Omulabye Katonda bw'akolagana n'abasamize? Kugamba the principle is that powerful nti n'abatali balokole kibakolera. That's how powerful it is. N'atali mulokole kimukolera. Bulijjo ntera okugamba abantu nti okugaba nono y'amaanyi nnyo nti n'omusiraamu ne bw'aba yagigezeseza emukolera. Y'ensonga lwaki ojja kusanga abawalabu nga bagagga nnyo, kubanga ebirala byonna byabalema. Okulokoka kwagaana Katonda yabalema okutegeera ndi mwana wa Katonda, naye ekyokugaba bakirina. Obugagga bwabwe bwekwesaawo bagaba. Kati ne waliwo n'ebintu ebirala ebiri bwe bityo ng'ekimu ku byo kyekino kye nnaakwogera ekyokulaba. Mwakikazaako linnya ki?
1: Vision.
0: Vision. Kati kye bayita vision n'abatali balokole bagirina. Era n'ayatula wansi bwati n'azibiriza n'agamba njagala kukola ki, njagala kikolera wa, njagala kikome wa. Gy'akoma okulengera gy'atega tageti ye. Ye mwalimu kitegeddeko nti abantu abo nabo balina okukkiriza. Wangi? Abantu abo nabo balina okukkiriza mwana nga abatalokokanga. Kwetaagamu just kutuninga mu katono nnyo bwe kuti. Okukkiriza walole kubeera kye bayita a gift of faith. That is when faith becomes a gift. Faith zibeera gift, sometimes zibeera inborn. Ngeri inborn ng'omuntu yamuzaalirwamu. Nabagamba olwa nti faith eyina element endala bagita risking, erimu element ya risk. Osiŋŋaana omuntu nga talokokanga nako naye ng'akkiriza nti bigenda kukola, n'arisikinga n'ateeka sente gw'otayinza ziteeka ne bimukolera. Ate n'osiŋŋaana yalokoka ate nga yitalina kukkiriza. Buli kyalowoozaako akitya, buli kyalowooza akitya, buli kyalowooza okukola akitya. Kati nzizeyo ku kiri kyembaddeko okulaba. Amaaso go gakomawa okulaba? Bw'ozibiriza bw'oti olaba wa? Kubanga Katonda tasobola kukuwa ky'otalaba, ate Katonda tasobola kutikka mugugu gw'otasobola kwetikka. Iranga mo uli rayo gela. Pulitiza mulungi. Bible yegamba etia. Eh? Bible yegamba. Ntitatu ganyenga. Okukeme buanga. Bwetuta inza. Muli jukiloro. Luli ruda. Bako nisa isoka kumina kumina saka. Nebo tabikulai. Mutatu ganyenga. Okukeme buanga. Bwetuta inza. Katimuabamu muli soma. Bambi muli kumi yao. Tatu ganyengo keme buanga. Bwetakulatia. Ngabwe tutayinza. Katonda, tasoma kuleta chigugu. Chota sumola kuetika na chikutika. Tachikola. Icho chini mu principles ize. Kakati ngabwe uchugulila. Techiko mao kumigugu joka. Techiko mao kumikemo vyoka. Tizingira mune vietu wangalo kora mubula mubu no. Katonda, tasoma kuteka vision. Itajamu faithio. Norecho, faithio. Yesala wobu nene bwa vision bwegendo kufanana biyo ya galo kola mbulambono chensu wala chukoku somesa chidichimu choka nti sometimes obu nene buwe mitima jafe chogere chochuri nti obu nene buwe mitima aha obu nene buwe mitima jukida nti omutima ye container ya vision wanji omutima ye container ya vision vision isibera mutima. Kakati obunene bw'omu tima bwebusala obunene bwa vision. The bigger the heart, the bigger the vision. Lwaki tuli banjawulo? Abantu abamu balina obutima butono. Akatima kajyamu buntuntu. Abantu babeera balowooza kuzimba akeede nga yalota kiyosiki. Bazibiriza bananga ne Mukama mu nsi muno nze ndivamu nga sina kyenzimbye Mukama. Lwakiri mpaayo ka kiyosiki. Mukama n'alyoka amutumira malayika akola ku bya kiyosiki. Yaga geno mumpele kiyosiki jaya ya gala. Ate jo musanyusa njagala atoke mugurunga musanyufu. Sagala je wanonga mnyivu. Ochitegera. Why? Umutima gwe mujamu uchi? Mujamu kiyosiki. Some people are dreaming malls. Other than dreaming arcade. Other than dreaming. You know, big things. Ya dreaming kiyosiki. Nja ule chi wakati woli nono. Nja ule chi gandhi umutima. Saizi yomutima. Kudiwalo weza kubintuwe minene. Umutima gumu tie muka. Gumu tie muka angatuali na chabade u. Nagamba ichunga nchisobola ante. Echo. Ha! Zesifi na buherele. Ochuguli ya. Techijamu. Ageza kuchisonseka mukonteina. Jema ita umutima. Techikula kiti ya. Kati ate katonda. Tatu ganyenga. Kugeze sebu anga wetutainza. Katonda taku ganyenga. Okulote ebintu ebinene. Okusuka umutima guo. Enja ulo tedi kusene mekazo ina. Enja ulo ediku mutima. Kati aniaga ziye mitima. Awe wali echama. Oyivamu ita katonda. Ania kula adia. Aniaga ziye mitima. Bamu itani. Ajigazia di eratia. Ajigazia kusinzira kune isa ya fene. Nkola gana ya fena ye. Jie mitima. Saga la kulimba jie mitima. Jigaziwa. Nekusobolo kujamu ebintu ebinene. Ebimu kubijigazia. Ndosomuli de Ibrahim. Agambiani. Loti. Nti. Botu ala kukono ntu ala kudio. Soko uli attitude ye. Umutima gumanyi no kuta. Guli lizinga. Botu ala kukono ntu ala kudio. Saga kuyomba na hawe. Saga kutawana na hawe. What matters to me is my God. Katonda nzije chukuru jendi kastamba ne katonda mba njene nsiyo na. Omulaba? Omulaba? Ogu omutimo oguta violi na. Nga guma njino okuta. Obusobozi buo okuta. Buga ziyo omutima. Eh? Okugaba. Na kukuga ziyo omutima. Okugaba. Okugaba kuga ziyo omutima. Nikutani kukujamu ibintu ebinene. Okugaba kugazia nchidamu kugazia. Bible yegamba etya ememe gaba gaba mbalina kuba mbade mwagala kumpala ampa ba theologian mbamanyi kama yeba ziwe ememe koleria meme gaba gaba ene kolangeria kati ememe jibagamba bategeza mutima gwenyini ememe gaba gaba ene gejanga. Tebagambye gaba. Tebanagambye gaba omulundi gumu ne biggwera. Bagambye egaba gaba. Eh? Ememe ekolerya. Emansa egaba. Awo mukugaba ememe ekoletya. Meme egejja. bwegeja mutima gwe gugeze bwegugeja gugenda kujamu okolesebwa okunene olwa yali alowooza kiyosiki wanji ngatandise okulowooza akeedi sikulimba ayali alowooza okusuubula eddagala ly'ensansa atandikirawo okulowooza okutikkula konteyina afuna olubuto lwa konteyina naga niwe nange nungenda genda olunaku lumwe China ntike 40 feet nze naga ni ono siya subula ngedagali ensansa kati agamba konteyina checha amu badde kondi gambi hawa roko ni magende iba bateka mwe vintu sebo kati muda ya yogera ngensansa kati sebo ayogera konteyina 40 feet gamba konti amina ememe nge kosedia ememe we malogeja no kukirizo kujitulamu kuba kunene ne vision yetulamu eba nene kubanga atenga bwe nayogera olulala nacho kikulu nnyo okukiriza kwo okumachinga ne vision iyo bangi kufe to confessing a vision is a nene we confess those big vision sometimes we begamba to bikopa mukama kaba pastor bafenga boogera kama ndi kule nyonyi ndi kule nyonyi nyinga kuchikachiwa mwe tobanga ina bicycle icho siye chukulo kubanga tebanga yu na ye chubuzo kwa chogera elimu mutima oina wechijia oina konteine nyonyi mweja mbulizo yu neiba kulina mgeni kati gwe oina konteine mweja nyonyi kubanga ulira e nyonyi inga tena jawali kuchesaya waya galo jipa akinga e ina kusoka kujiawa wano mutima ino kujiawa ebewe nebi zimbe biona babantu biba zimba tolo woza andi bisokera uobidaba bisokera wano mumutima je bisokera oina kizimba wano nga kijja nga nayo bwekiraba kijja awo wano eranga nokwewunyisa tekikya kwewunyisa nga tekikya kutemula nga nayo ne bwoba okyogera eri tomala nonseka mwanyi olwo okwogera eki naawe nomala nonseka muno ga banna noga naye bannabi kanaatera ogwa eddalwa kama ebazibwe ekyo kibaawo ndi mutima nga mufunda oyogedde ekyo nekituula kiti mutima nekigwa ebbali kikonye guli nga tekiyingira mu mutima nekigana ndoza ba ngenda kugwa ddalu sitegera tandisa okwogera ebintu ebitasoboka teganga confession nene naye nga faith okukkirizakwo nga tekumaakinga na by'oyogera wanji nkusabira Katonda akuyamba akugaziye omutima nga by'oyogera bituukagana n'okukkiriza ku mulinnya lya Yesu gamba nti amiina omutima gwe gwetaaga okgejja gujeemu by'oyogera emmeeme yeetaaga egejje esobole okujyamu by'oyogera namba 2 omutima gwetaaga okwongere gugejje nga ne faith esupportinga by'oyogera nayo ejyamu faith ng'eyenkanankana faith ng'emaakinga ne confession yo kyenja okusembayo okusabira bakiyita inkaamu yo kubanga kyangu nnyo confession okuba ennene nga ne faith ennene naye nga inkaamu yo temaakinga na confession yo era nga temaakinga na vision yo eyo eba missing link nnene nnyo ekyo nakyo Katonda akuyambe ebiro bituuke ove mu kuloota wanji ove mu kwogera obwogezi ove mu kwatula obwatuzi okwatula sikubi n'okukkiriza sikubi naye nsaba Katonda akunseetulire ove mu nsi y'abayatula ove mu nsi y'abakkiriza ogende mu nsi y'abakola kama ebazibwe whereby omutima gwo gugaziwe nga gusobola okwakomodatinga vision yo era nga gusobola okwakomodatinga faith faith ze wills zosoba ku vision faith nevuga vision naye ate wuliriza wuliriza inkaamu yo ye fuel ye fuel a driving a vision eyo nkuwadde engeri gye bigaziwamu emmeeme ekola etya kati obanga emmeeme egabaagaba eneegejjanga olwo emmeeme ekodowala eneebanga etya kiŋŋambire neiba akiwulire emmeeme ekodowala eneebanga etya eneekodowala nga buli olukya buli olukya akameeme nga keemiima akameeme nga keemiima lwabukodo lwabukodo nga keemiima nga keemiima bannanga emmeeme y'omukodo eba ntono Gaziyo mutima gwo, gaziye meme yongo gabangota. Meme gabagaba yekole etia, yegeja, bwegeja. Egenda ku accommodating a vision ya nene. Imidida. Teke mikono waguru. Kama tiayi mukama. Nkweba sa. Kubango mpade kubikulira kuna. Ntege de. Ntiseta gakaya nana baruti. Avenseno. Kubanga baruti bwembatere bibanja. Ate gwompa munsi. Nkwebaza. Olwo kubikulira kwenfunye olwaleero. Nti amaaso gange. Gegana asalawo. Jente kwa koma. Okuonesebwa kwange. Kwekuna asalawo. Jente kwa koma. Olwaleero ayi mukama. Gazia maso gange. Gazio okuonesebwa kwange. Gazio mutima gwange. Gusobola okujyamu. Saizi okuonesebwa. Kwenjagala mu bulamu buno. Gazio okukkiriza kwange. Kusobola okujya. Mwebyo byensabira. Ne mwebyo byenzikiriza. Nkwebaza olwaleero. Olw'ekigambo kye mpulidde. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Hallelujah.
1: Ubuwe wadu baka wenjiri. Numulabidis Dr. David Chiganda. Wakushente Fuka Center Mengo. Uwe waru kuodiliza. Umulabidis Dr. David Chiganda. Mwereze chokusabidacho. Umubuli lechicho oize. Umusindi kile nubu jurizi. Sindika voice note. Nika video kwa WhatsApp ye. Kuzio msamzio mkaga. Renda satu. Umulabidis Dr. David Chiganda. Akuwe wazo kwa gilu baka wenjiri. Ukusiga nangi shage na masu. Yiba zabantu beho ima. Kakomero. Chenjojo. Chukube. Chankwanzi. Kagadi. Nibitumi bilale vididanyi. Kama kuomisa.
2: Evirungi, bigwa biocha. Oli abadde Bishop David Kiganda. Owa Christian Te Focus Center. Mengo Chisenyi, Kampala. Muprogram. Amange Kanisa. Katite Chisera. Osemu Nkola. Bioize.
3: For that little boy living with AIDS.